ke ninji ni amone yed ni horni wallahi fatimu ye horni para se ba di mai ku kadni mago nya na u barikanyi daga made u ku kadni ye de ni kangono masiri balli chekise wallahi